0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mushu lamban di.
2: Saka namazo, kongkaza. Tata choje, senko tsubi lenzen dano, bojo lungchen nyenche li kong. Kanki lungchen che, tsenlop gachara lenzen ri. Nga lenzen zojongba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba kang yue me kor tang. Hingzhi liunle sui je charang tongju mebi kor. Gya tang kape kabo tongju ro chun zun xe ju kor suwa zari xe yu. Hiala hita nandu nang siru.

0: 생각나면서 뭔가 니레 카바르다유 조선갈기나 노바 강유메 고신로 매제 락도 르뉴 카바르 유비 뒤란더 년세메바 카바난 수비 낭송 년바 용차도 튕기요라 너다부 젠꾸로 로소양 준바르 투투 카바르다유르나 롬본 조세세와 덴바 예메고라 Ningbo lochenje konto kanyi menkanke nayon lochon senkan senkake dungru menba yonba legung huye kabara tayon rengna xa jabu njusba maze. Tadong lombo njusse ke len sabo jayo. Kengne nire kabara tayo chusun ngalge na noba kangda yobite. Legung huye de xa jabi nyenka ke cheru tongse jayo. Kabara je tekara xa jasun juba maye na ang. Duyun rungpo kabara je na duyu gerung tundro wa tang go che she bi chuzo gentung tundro yin yu bi. Jinyin sakun ne tang nying ne rutsin ne so je nyan ka yang che rung ro wa re. Han sang gu bi yin yu ye zhang hi de. Lo zhung ne lo dun bar je shi bi mek bi yin yu ki le ngon bar ta na kabara tayu rung na xia jia bi nyan ka jia jia dong chu dong ye pa wa ma zi. Tayu je zang rung na xia jia bi nyan ka de zang je Chewa yo bari. Nyingni, kabara tayo rinna nganchu lupi no pa mazi. Labor to lepaan no chuyo. Legung hiyo ye ngoto shibar yinna, dujun kabara nang tsupi mecho je lepi shenu la nyamlin hinju shinna. Kabara la daga chenken je lepi nupa no pa te yinba doktu. Degin hinju hita shibar na, kabara la gangken je lunkan chechu na tamadang changra li gangken danda wara. Leka droga lepar rungbo manbar chabataan nonchu yang zhung lawa re. Sonne, legung hiyo ye rewa tunbar taana. Lo chung yun zu, lo du tunzi jobara ganggo sheta menangang. Ngaybato biesho shebi dunyun chonzen she guba mazi. Nangdun dansin nemo she gu. Labarado lo na hint chung yi shibato kabar biesho mazi na yabu yoba ji re. Senga namzo, tata choje sen yiba lensin da na. Bojun lungche nyenche li kong kanki lungche je chelio gaza linsen re.
1: Ama!
2: Oh, ami ma long.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenre mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Saka namazo, gongkaza. Tata choje, senko tupi lenzen dano, bojong lungchen nyenche likung. Kanki lungchen che, tsenlop gachara lenzen ri. Nga lenzen zojongba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba gang yue me kor tang. Hingzhi liwne sui je charang tongju mebi kor. Gya tang kape kabu tongju ro chun zun xe ju kor suwa zari xe yu. Hiya la hita nandu nang se ru.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai ri
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ri zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori gemo zo jitila jupsingo mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang ka no mas de jina no yen da la yang se chao ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong do sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni ji ju lang ko bi pe ro re
0: re re ta nga ge ging ge ge chang bu de ji ci ro ti mo ni la san ro re
1: ori re re
2: ji bin de zhe ko yo ko ya bu da
1: 可有了,把做亲不没有危机,场面,记住狼狗了,马子有呢,也不有。
3: 主播那么做,公共前途级当位,日记猛不写,猛猛不写对级电车,云对级,什么时候我们写句,困难级送给级,用到日历里,门南了,级隔壁,没在街道给,牛娃不生出发写家园。 야샹라 센트럴 린진네 공괴 첸답제 동위 엔제딩베 레제제 토투베세로

Chubo na batso, payo chi yo ju la du bi le yong tang, payo chi yo ma bun chi jin bi de le na, payo la chong bi zhe san chun tong jin na ba shi re. Xiang la senpa bu ling jin na men tu, payo chi jin san chun bi le xie xie to chubi si ro.

Tuba naba tso, pongla nga tso, kawi mi tu chinchong kitang wii tinsan shibi liji di sen tuba re. Liji di na, pumi war chan zansan chunbar shibi, zala she ju re. Zadu chenpi, tinsan chunpi, zalan da, tingdu, yon pumu mongpe, zedong lan zinpi, tawa ngombar shi ju. Xiang la, sindu linji ni, paya la chong wii, zesan chunpi, liji she, senong yu ba shi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ring sewa te tenda te la yana da yu ge chi te la tomar da jawa kanshi rani la tenis mi rani la teni ane rong pa ta sa ge chi te tomo mayi pa yeda tomo mayi pa ane go nipi ge tenze ge mingi la ngimi se ge yore ze ya ten dira shatan ka la nga su da te ge yung te so na ngimi ge go ten di jayang di la ten te la tomar da jawa kanshi rani la teni chi te tomo mayi pa go nipi ge mingi se ne ta nende ge go ten yayo pa Tendila tang ngimi ko nolo nenga zo chia chi chire se dila Tendila tomar da jawa kanhi se adir Tendila ngimi yin na Mi tasa kuro mi te tasa ke yil Mi tasa ke ngibu mi tasa ke chute la Ani tomar pa da jawa chen Ani da jawa ma se Tani da Teta pa mi te tani zun te Ani mi te la teni Mi tasa che kuro ngibu te Rwa Ani yenda kuro chi yenda kuro mandri pa tomo ma yin pa Ani mi te kuro Ani goni ba ji gire se adir Tate pe na pa ji yapa yin na Pe chagya na ngancho sahin tiba ka sadab Tene par chahi sikbi ka tene metab Tene yena ta ngancho senje ka no Ta, ra, luk, la so ba yorwa Tene dile ta Sa, tene me, ta, ra, lu, la so ba Koro ba juepi ka dra Yena juepi ka ming te so Ani kondi kebi ka chahi sikba ka Chala me dan Sahi tiba ka chala sa dan Ani senje Ta, ra, lu, la, su, ba, ngibo, te, dan, te, ki, chere, jane, ming, ming, res, tene, sa, ki, ju, pi, ki, dra, me, ki, ju, pi, ki, dra, ta, ki, ju, pi, ki, dra, ra, ki, ju, pi, ki, dra, lu, ki, ju, pi, ki, dra, te, so, te, ane, koso, ta, sa, ka, tene, sa, dan, tene, me, dan, ta, ra, lu, la, su, ba, ngibo, te, so, jogo, ming, res, ta, ming, nani, ngimi, ta, tami, kan, re, se, ba, yina, ane, ngimi, res, ta, ta, ngimi, e, pi, ki, jense, kan, re, se, ba, yina, kondo, ngimi, ka, goden, de, ane, ta, ta, kon, tunde, ba, re, Generation, you mean a tetra tumor dajavaji barwa. Tindila Sadan, Tini Medan, Dadan, Rada, Lula, also by Jibi, da, mintesote, Nibo tesola, pa, major ping, mint, Anichala, Yana Nibu, Saki tipic Sadan, Tini, Saki tipic male, also by Chala tesola, Anni, teso, Tata hibig, the such a Sadan, the name, male, also by mintesota, pa, mata, ping, mela, cosola, chiris, and mint, mebber. Deso matabe ngen tolo mingi mebi. Jinse tela teni koso lan tsuen bayi na ming teso de chere zono tomar jawar. Tomar jawar. Sahi tipi ke sataba lan tsuen bayi na kola tomar jawi ke peke ke tomar jawi ke da kangre isa na sahi jubi ke jatir. Ming teso. Sahi sipi ke nubo tetaba lan tsuen bayi na peke ke nono kola tomar jawi ke da ya na ming te kangre isa na mehi ke ming teso. Tene senje ta ra lu la soba teso la ya ane ta ra lu la soba jubi ke ming teso de koso lan tsuen bayi na tomar jawi ke mehi. Mi teso maje bingi tolo koso no mi mebare. Tengi tolo toma daje baas. Nyingi chani, mi teda, de chere isa dilo, pe chage na ngansu gondi kiye bika, tini sa dan, me dan, ta dan, ra dan, lu la so pa jue bika, dra, mi yorwa. Mi teso te, toma le, ane, sahim te bika sa dan, chahi se bika me dan, ane, senje nga nola, ta ra, lu la so pa, teso la, toma tabas. Mi teso te yang, gondi hibi ke kuronsu tasa ngibu teso la toma tabas. Mato, teso la matabi ngay la, mi teso te cha la yenpa, yana ngibu yenpa tenri chila cawa nina kuro ta manyuwa re. Pecha gana nga zonde, sa tabala nchunba nina, sa hibi ke minda, sa hin tipi ke cha la, onda ti tata hibi

0: 个啥事呀？你那马大伯俺都啥事比个明的，你不严打去严了个打马牛啊？真正一把严仗啊！真的杀当灭当哦，打拉路拉苏巴爹说爹，明爹说爹，啊你明爹说个个他妈个牛啥个硬，他妈个牛啥个硬的啊！啊你啥事提比个杀当啊？啥事比个灭拉苏巴加拉爹说马多，一把灭吧，一把灭吧。jinsa tela teni ani chiri se dir o sa ta me la so ba te so te kon de da gi te so lan so ba ni na da gi te so ni mi de chi ba res chi ka da ka yin na ra la je bi mi te ju to ma ge ten de ni ba ta pe cha ja ba yin na sa hin ti bi ge cha la ta ta nga so ke di bi sa se ya ni bon da lan so ba yin na ni bon de ro ni la ja ra wa ro na ta bi ge mi sa se ya ji ro wa mi sa se ya te ju go ju ge ten ju ge ten da to ma ra bo te ta kare se ba yin na sa hi ti bi cha lan dish sa hi ti bi cha lan de mai pa ga ani sa se ya te ju ten den te ju go yin ba ten ji me ba ti mi ti so to min ju se ya ten ji go ga ten ni me ta ba lan so ba ni me hi ju bi ga da te lan so ba yin na koran de che ren to ta mo ga na ta ba re se de ani cha hi se bi ga o nga ro ba de bi ga ro cha hi se bi ga me se ya te ji min ta ba ra ti mi ti so me se cha hi se bi ga cha la de de mēhī bīgī mīntī jū tōmā gā tēndēnshī tēndē yīmbā yīnzā ndorna mīntī chī tēlā tōmā jē bīgī mīntī yīmbā mācē chū tēyā mīntī jū tōmā gā njūyā yāna tōmā gā tēndē yīngī bā rēs ndā nīdī chīrī chācē ndā nībōdī chīrī sēdīr tā nīmī yīndā mīntī cē gī tāpate tā ndā chāngī gā cē gī tāpate ndērī Teta bayi ndi la, ta tenre je ta mi te so kati ni dagi ka rono so dagi ka chi te ane yen ta mandi pa ka tomo mayi pa ka ane koni pari. Pe na saas, me, ta, luhi, jubi ka jati so ka ane kurang ka dagi te ane tomo mayi pa ane koni ka. Saas e unti se la, te goa da nyan da la top tambo la chere zane ane saas tibi ka nipo ni nga so loye li chag, chagar wa. Ta se unti jubi ka jati ka me la so ba da ane yen tondo ka rinja mara la so ba chamare. Ta se unti se la, ane tambo chaji di chere zane ane nga so. Sengjeng tate chakri. Deng di solo min de sogi chere dagi ki chite jato tomo mai pa ane koni meres. Jinsen te la tene ane sa dang, che dang, me, lung, tene nga zo mik, tene nawa, tene la, tene je, tene nyuma, tene dawa, nanka la sopa, ta ta ibe ki mima borwa. Tata hi di bigi ta sa chi me lung, min nawa, na je, nyuma, dawa, la sopa, hi ju bigi min de so te. Ta ko re re gyendo ane ron ron so so ko ta dagi ji nipo de so. Pechakina saina, sahi batika, dagi di nipo, sahi tibi di nipo. Chö tabala nipi mintela nchoyba ingina, lenhi kiyo wiki nipo teso. Lung tabala nchoyba ingina, yanhi yo wiki nipo teso. Me tabala nchoyba ingina, ani mehi jubi ki dhati ji dagi di chere se dira, tsaki si bi nipo teso. Ani mehi jubi ki dha, mehi bi ki minta ji dagi di kaanre se dira, ani zuk nzabar sheba. Rawa, zuk nzinje ji nipo nde. Nawa tabala nchoyba ingina, kur dhan zinje ji nipo nde. Na tabi ingina, dhman nonje ji nipo nde ta. Oda tenje ke chere se dila, min te so ko rarang so so ko, ane dagi ke, nipo te so de, tomo maa yinpa, ane kwa ni gres, yinpa yinza ane te so de chere se dila, ane koro ni nimi re se gyo, ane chu ten ya chere se dila, min te ju tomo in juye yinpa, teni la teni, ane min te ke chu de, tomo maa yinpa kwa ni pa, o tenje jen dila nimi re se gyo. Ta wen chan, ta min te so de, tata hibi ke nimi te so, sa chu me lung tabo, nimi te so de, ane shi ji le, yang, Kurung lo to tambo taji ge ngipo te mayinpa ge ngipo yenpa tende la yang ko taji yobare. Pena sa tabi te to tambo lo sahi tibi ge ngipo te la tabare de wenja shiji lo ono sahi ba te jala yenpa tende la ko yani tabare. Tende tabi kasi la ani mi te ngipo te ji chere se di la. Kurung ngimi da tamin ingo nolo gancha no hiyo re se, tamin cha pa te. Pe cha yana sahi ba te sahi tibi ge ngipo te lan suen ba ina ko ngimi re. Zhede wenja sa hibi ki minte mechi la taba. Yoma na taga minna taba. Yana sa hiba de chene meto da chiji minna pa ta yami disela. O meto sa se yu kasela. Meto de chiji minna sa hi tabi kasela. Ani sa se ate meto tega rongo dagi ki meto telan chunba yina nimi mara tami yish. Pecha yana nganzo chansa la jala tenda nramanda la. Ani kunu la saba tenda bugu yundi la. Kunu teso choma na nganzo mi bundu serwa. Peta hanji doba la. Hanji ti la. Kunu puni, nzera lasa wangini kunu puni, haan mi pundus. Yamana haan to yerinbo kene, ko dopa da seni, kunu pundu kasela, haan mi pundus erwa. Di kasela, haan ji dopa yana, haan ji tila, tini bugde piko kunu te, ngoma shi to mi marai. Mi kisa dila nga so, zuk tongji je, 아
1: 林前的总体党谢谢当年江苏评测党，直说来注意，周南策，大家莫。

Chobonamba, gongla nga zinya piyu senpa po nyega ya senju tanchi la pawe le ji pa ma shiba di nye cha di. Shang je le ji ama goza lambo shiba di senpa po chudun che nga zilin zin la kabar jane kongka ama tsirin la poji yin si. Ya ya chobo chudun, ta nga zinya do le ji di cheche ama tsirin la poko.

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bo jiong long chin yin chi li kong kange long chin jia te tong ri zi lin cin ro yang ji xin kan xi ba di ri ngan da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ka si chie jia pa ma pen qi do zhobo zhomo la li xi ri go xi ni mun du zang bo pa sa na do rung ka nin do bi li xi yo na ka ba ang zhang li go ji ge jie zhou ji jie ge ngan ngan du jie ni ri go xi cho li ri. Lin cin da zi da wi nin gong ge qiu zo ni da xie ga ni qiu zo jie ba te tong xie jie yo ba dang nian da jie gu mo qiu zo jie da xie ga ni qiu zo ju ni ba jia dong xie jie yo zhou bo zo du tou de nian jie ge xie jie yin. Xian le men tu de xin ba bu ri go xi bi li xi dong jie yin. Qiang dong ni yin bi xin ba bu jian yang ba di jie li xi jin qia xi ba de ri go xi ni qiang dong ba xiu zong le yo bi xin mu wang mu de da rong la sa le yo bi zhou bo dong zhe de qun pi ni ma dou ji ci ling ji le po ni kuo nan ba lü di xin xi yu wei men tu xie jie yin si da ji de nian de jie nian guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pe ni mun de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chobo namba, linzi jinjou do chobo cho la yi ba jimi dinzi gdongwi lo yi de peo ni. Chin namba, nga zui kanke longchin jia royan ji xinkan linzi la gabo nawa ya xo zo judo. Nye da tosan chobo yongwi, mendo xa jiyin.

0: Kili bamo tata shintishepe imoto nyanto jagana triti. Inao nye tsendala chikinte turi zonne. Nga lo sojeri na pema gendo chinshene guzi inya. Tama nge chachechepe jinye yine tuju. Koba wo choje zonke kili bamo ngomari ya.
1: Gen chokinche.
0: Nye lo sojeri na. Aja mukin lan je hoji chi to ni ta kande shi yi
1: lo so je ren la chu ne zu ngo ma de hie ma pyu ne mu chong dong ga zong chong da pa re zao qiao pa re ta ta jie rong song ne ga da de se we ti se pa song
0: su dan ni song ge zhong ge so bi nan ni je ho shi je dong mu chong dong ga zong chong ge ga da se ne dan zhe ngo ma de se ju yi Rinpoche la, ni tsama huwa yi, gambi nong du chuji rawa yu.
1: Ni ma re, chi tsama huwa yi, moshi li nama zo ju, mo chi nyambo moshi lo du sa
0: ro. Rite, nga moshi lo ya nye mu ki sen no xe zi ria. Gasi nga netsu ngoma de xe na, mo to moshi lo ba, nga ta chenpon ro ju ma to, nyambo du chuji ka na yu ri.
1: Lai junzhen yin ba de, ta tu la ren ji dong zhe ya.